singa namba cho shang la se che rimba sa ge chin le wa hi ba te xia jin ta de ju zu pie je jiao guo nam tong dai ni mong jia tu jian cuo che dong xie gam jie tian jin na zu zang dong zang yin ba qi la de le ma gong mong xie ki sa che ma zhen ba dong ding chen ma xi ba su ji ong ki xie gang ta de ming la lu zang de ding de lu jia namba ma jie wa no wa sang jia qin nian xie pie ji chou zang de song ni lu xian shen ne jian qi wei ni mei qi lei si jian bi Seche rinpa sawa jinxinga raza lewande. Dujanche cuo treche seche mazinbe nime tubu cerda. Nga cuo masasya yanrang, tumara sekaan kongrang ka runu nantong. Ronyeche puwa mdre su la jarni zawa cawa yanla. Teyong suri jigili. Tuwa cha ni se la cha che kang. Cha yiwa na langka nesi yaki samba nong yan. Kier zamba mawal tuwa ter cha yir guye de. Cha ni ji nesi sere ku ni kwa za gu yan. Cha sambu nesu gangre je gonggu ba. Cha yebun ne de, tombara ya de, langla supa nipa nangcha nedong dintan juba za wo. Dudong namba ganda, gongga dedara seche san yan yinsin to ba. Deman sekaan je, jayong su la ba ne dintje ka che de. Berna, sekaan dewa nupa jiwa yan che. Chidong zang sawa. Gade sekaan dewa nupa yong da wo yin che, rombara sawa je na seche simpe che yin bi. Dazia dela ngon nye la yin. Luchi mirje ki ba, nyangka nyang yin, lusian li par chua zi taba yin. Jai li, nipi lamay, mundro mirje mbar, luyong tongka diya la, ombo sal,

ke hyongjian luang dewar njian xie ji li par san le jiawan jer xi sma yan xie kang gong rang ce yan de tin na po wen mie de nyang bar men jia wa xie kang tie de dialog gen jer xian xie kang jian ni ma na hyongjian de jiwa le ni song jia lang de lu pa men ro xian lu yong xian dong ga de wa ong bo sa le xian lu de jia ba su jia yan tin pin sang zu ba din ba na xie kang li par tin jian xie ji zhen ba le zhang yue pin yan yan de yan de nga zu me se xie yan yong jimbara siyakam cha xiamen kona la mato para teodo ko ruotun nupa la julian koni tse te tingyan na xianta kachewa yinba mazi. Tata tenzen rame natsu kunde cha mazawar tewa piyantun nimei su la julian zumbo ji te uchum cha tina nepar manjawai wenchung tosu la jewa tara xiangar cha dewa kona tenda tingtra patung. Teodo ka tre cha pe natsu tong yon na marawa zengi gomu yepa nang la Tono mochi par jan da timba tong, lovra ta timba su cha jin chi, povo mirde la nebara njang te, nipa chire njang we, kato jenye ra tongga ye. Ndawa re la, nangyo nyangju tse te, lipur tina yanti yan. Jele, ka te, seche ma zan, chang char na, tondo mpil, lani malin jang. Chilin de na, ma ye pianuk chi, teye mnyang, langju tzabu ko, povo tre nyang, nipa malu chi, samba nong yin, sekaung chenze ma zan par, Tingchi le nyang xian, mingbar cha na, luzum cha tos mungjar la. Zendong sa wong mungjar, luto pia xian jepar yong mungjar wa mazi. Lang li cha pa ni malu pa tongchi cha jen nye te. Jibu jar nye te, nire na zu nyang se. Te me, sekam cha re zatong ka che mazin par chile ga na, lopar mungbo ting to na, ma ye wa nyang jin cha. Pingkin pinak chi jen, pinak te do ki, mungya lang je wa zabu ka pi. Po wa me de nyambar la cha ne, Siyakam cha tongma ronye sa maayyo war, lunru ji te nisam cha nire kumun jiba jiba yen. Dewe, nga zu mahsa tong sahya yen rang, siyakam tingchil cha jinshi ta la, nangyong lojong tong junlian kongli tse te, ronye cha luzang tong, labar po mirde cha nebo tong ten te. Shanda wuxian chambi, siyakam kongran ce yen tingshi na, tazi tama nimi tong, cheren geka su cha chula, kata mren wa mu magu.

0: Senke namba zo. Xiao la santo manju leder je tosa saba debi go xiu jun yi. Santo ji ji ba yue rado ye ba dang. Xiengye tato xie to je bamba yi. Na zhong lasi gongsira yangzo je ba dar je pe je je cala xiu yi yu ba ri. Xilo ni to nyinga li rong ju to sakur je. Tuen xie rin to dongbo lo ju rong ye je go ne. Go dung shi tong geng gao go chenpo la ga wi. Santui zhong che de. Che de jen je sa de dang. Nemi je je congu. Xie zao jen je ya gu je je tong ne. Saba mi soto zhujia yu bi gongjong santo lo. Bui cè tòwì pè jè jè lèo sàbà zàm nè, gàmbà rìn rè jè mànjù lè dàr jè xìn sà, xìn bò xìn njù yù bà rì.
1: Hèn chà sè nè lè chà tù bà dìng yà, sà kàng chì chà jìn dà, hì dèn bà kò chù, mang yì zhè gùi sù, lì xì jù jìn jì cùn jì pù bì wàng gì, là sì pà rì jì là jìn lù mù bù chì yù. Dì dìn, là sì lăng sù rì sà tù cì gì sà dà, hèn chà lì chì rìn jù wà xì dì, sà tù dì nì, sà tù lì tù jì hèn sà xìn bù rìn jù wà xì yù. Xilong nintu ni zang a lu da gubar, pyo jia ci ting jing jia mo hiu tuin kong hie yi tuin li leng tangpo di. La sa zhun ni nian xiong xiba dang, leng kur jia to sir ko dang, pan ju sa ba kur. Rin ni sang gui leng ji jia nui ba dang song ji ji, par ji jia ju jia ting kar xiba dang. Chai tuin dang, ngui za, chum tuin song jia hie yi tuin kong do zhe xie di. Ki li la jie tuin nang bin hien de xu tu, gang jung sa tuin. Hidinbi Guruhyo Duiti Langlo Sado Latini Mokyo Tungkong Jia Kuchu Donyo Mibi Gani Sewaji.
0: Songzhu ne denga lasi peje la cunzi zobi, gane ngusa dupo hiin hi. Peje jaka rinbi pete songzhu linba hiin bi, lasa zhongji manju singzhu linke. Sakam ji cekwa meba zuni, gongju santui shenong redu toba xedi. Jindong dang, debang so jo shenong ke kele songzhu lao zang. Yi chao jiu yin wong gu ni, xilo ni do nian ngan lu yongba guo chi yi dong lao zao dui di, la si gong si zhu ka nang bi, jia ka song zhu dine ji dewi zhu cha yi dun ju yu la. Bi yin di ni, yu ji lam ji dang nyang zhi xe ba dang, xie ya lo mi dui lang dang zhi du xe bi, ga gu ga chi yi dun ju yu ba ri. La sa zhong ji mang jiu song zhu ten yu gong si xe cha jing lin ji mi ji, song zhu lin ki cho bei jiang lam nu zong ba cu ji sa ba li cha bi ni, jiang lam ma lo xin zhi dong, Yunlang Gaogun Jethu Sudan Jewi Nuiqin Nyangzhi Xianzhi Xiedong Duiti, Jianglam Tianxue Duiti Mingguo Song Xiedong Dupadang, Zijung Langlu Dang, Gamji Langlu Ji Chachim Jin Dodang Xiebe, Shodui Songzhu Mane, Jaja Nyehim Mar Xieyue Jisung Badang, Bue Mei Damne, Diechu So Santui Chiedui Tianzhi Bje, Songzhu Gwinko Mei Di Kongzhi Shibu, Zhongzhi Xiaoyu Malo Duini, Zui Nya Dang, Tu Jiab, Xianzhi, Gaogun Ji Yiji Du Nyu Yu Ba Ri.
1: Lhasa Tosa Kurjia, jie tui nang bi chun qin du, ki li ji li dun zhubar tang jie li xue mo gui ba dang. An da hi ni ki li su xue bi cui da dun qiu xiong wa dang. Tang jie zhang la li dun mang bu zhu tu ba xiong di, ki li lu yi cheng qi jia jia gu ji gu ji yin xin ba dang. Dun lu di jin qi ji, bo zi nang bi xie xue sa tui xie di, xiu song bi zhi xi ki li la tou gui ni, tui xin xin gu cu bi bar ji, ju zhen shi bu ro rang xi ju nga ju xi ba dang. Zong zhen bin gen ko lun tui ji. Da zhe yin ru ni zhi ni ki li su xue di par ji jie gan ni siwa su. Jiu yong su gun zhe ni hien qi zhu di gun zhu par dang. Zha tong si dun xie zhi li de ni bue jie ki ni jie xie zhu gan kong par la si ki li nang la de di dam nui qi xie zhu kong du xie bi. Cong nir ku yu jian jiang xiu di par ji jian den xiu din bu xie du jiu yu ba zhi.
0: Tian le ku yu ni mi xie zi xie ba de yong. Le se san tui qie qi la yi zu di. Tian le kong zhe jie cong gu dang. Yinan zonggu, lede zonggu jie lota xie ba dang. Zotri ji dang, gade qianpo song, tuyenle qianpo gu jie la mi di. Che tui tuyenle ku yu nemi xie si xie bin, nang zhao da zhong qi pe jie jie gong ta jinju xiong yu. La sa yi, ixi ya lo mi jiang cong zhu bi, zha to cong de tuyenle ling la dene, ren su song zhu zha jia di wa dang. Jiang no do guan zhu dang, yi wu su, song tuyen zhen ku la dene, Song gu duru xie di, ni ba li xie jia jin zin ku ni, ikhi ya lo mi chao da tie gan jiu wa dang. Xian zhi ji guo ju zi su ju ji, cao tou xian zhi ji du yin nin zhu ju ne ni nie xiu ba tong du xin ba. Song zhu ji le qu xie yong ni, jia jia nga ju tou du xin ba. Xiu du song zhu ma ni jia jia nie xiu, chao yu ba ri.
1: Xin yu gu ki li per ji le ru rang xi ba di yang, la sa zhong qi ma ju gu bar ju, cong nir ku yu ku yi ku zhang du ji ci reng gi. Nga zui ki li la zhu xin xin ba dang, la sa nang da gi gang ju sa toru zhu xin cu du ba xin ni. Kili la, sa tui par ji chui, di nang dang tui nang yuwa si ji yu. Silo ni do ni

0: Düsere sancur.
1: Düsere sancur.
2: Senga namba zo gengga zo, xiang la düsere sancur nian da xie ge yan. Jie zhe jie shang nian zhongyang jie kang ku yao sun jiao da ye chu chang zhu bi, rong jiao la du ka ye bie meng zu jia yin ba xi jia zhi bi. Tian tian xue rai ka jie ge zhu ji zhi bi nu. Ka ba ra jiao ni tian tian jie ba san jia suo ding dong ye ge ge ni tian tian jie ba ni ye jian. Tino zoni dukhar zibi jayyo kao choye bari. Tatin yinbar hecha no jayakang kuyo tiji, nidian yachi heji yebe no, jayakang la dojian tongwe gwar jayji tong, langkang chimwa mbazu zubi gwar nyeshe zanyi, nzedawa mbazu gwar ga, niro mbazu gwar dan, chewa mbazu gwar chow, mbazu yindaga gwar sangje ye bari. Nyan terong la tiandian zere, nreye chongche la dujia zi sen bari. Sire xunjo te mangla don lo tsara tenchu la roto ramba jebi, rongchon cha xin ru le pumbar nidin zangne zhunze yerta soba to ye. Cholo nintu nyinga lo yong yong cha nere tenchi zhen chunzo jada chunga senba don. Ne tenchi zhen chunzo gacha don, chunzo nga tong sija senba, xa don guwa nga woma, mo tsara je cha tenchi zhen cha jale gawa. Xin ru tenle lian nian cha, tenchi rintu don tsara gacha kodru don chunzo je don senba re. Lechan rongchong ji, senzong tenkang sa de hata ziwa tong, zhundze goje zhigyao qira tong de, cinsa la ding ne, xinru le buda gongpian zho jira tingchi jia du. Nere dingjao tingpo yongwa tong, zhongse dajie yong jira gandhi hata tong jian bari. Nalo chan nintra zhongchir ji, jiako sacha mojong jinta zhan yuza tong ne, rade mojong jinta njora ziwa tong, jialang jiai da mwoyi keba zhe de, gongpo ya da chongsi naji jinba zhigyan bari. Zhongse ji lanya ne jialang ji langje paradong, rige langshir ne zhongche tangko parad. Jolo nintu nidu lora nintra zhongcheer ji, jiakao sacha ngujung ji dangyewe zoni nangzhong jidang latar zayde. Ngujung mu zhudong sanja zhengja chage ye paradong, tatara mu ngatong jija zhansan ye parri. Nidu gola sabu tukyu yenbe rongjung ji, juyo nangbe cawe nangzhong tomade, bejong sabi le manju ki, ando zhowa jia yi cawe lukung ki, Nyati xie guo, jitri nga tong gijia nyanxie zaten zongma zhijira zesimba dewa tu ne. Zanglin rongbe nujia zongme le zha tu, lu zhan zhewe, lu tong mitzi cha le dian ka qi xiu zhuzimba qianjie ba tong. Dolo dawa jibara la, lu zhan zhene lu tong tobi ngilin zhe ba re. Nangzong bie le da lu re la, nyewe puyan qi zi, nintong jieja le gawa tong. Ca yi wo, ju yu nangbe cawe la zala bi qi zi ba tong. Nyati xiegu wenu dupara la dine, chanyan chayu zayde, chaywe lu sang, nujira lido zayde bari. Sangebe, jitzi jisanyan, rungo jako jolong tsupa chiyo gansane hito zayde bari yena. Dolo dawa dungpa ne yewe bari, jolong zutin zayde buda zyumbo zangde. Jayon jolong jya dinja yunura di, manju zayde gora tunza, nyaton jami, jimi ji simba de, tu chamba le yacha sangtong chwa nyi par ne, Chuanji kichin nopan tenpe gongli tau de kukong panjura tong jizu gongpila yongji gunu sabah nian bari. Jizhe jionye nian zangge pe jilu nintu nidru lora, ehya ya tong xede jianzu panjura nyanglin zanzo ji zache denja nyanglin linti cuxin tu ne xidu zabara ye na. Nolo jida tongpa ne yebe bara jayong ja zache nyozong cidong nongrin zizhe gora tongza. Nga tong gaja yachi xeji tong. Chunzu zhuzong senpa de du chamba le jaja zhou tong cao nga par yebe nung, nong rin zi zi gura tong zi. Yitong jami gacha guo ni tong. Chunzu nitong senpa de du chamba le jaja ji tong cao ji par yeba nung, nong rin zi zi gura tong zi. Jitong jaja nga jing nga zhu tong. Chunzu yitong senpa de du chamba le jaja ji tong cao ge par yeba ri. Jako long ching nying ching jiu jiu jie ji, jiu zi jiu san nian zhen zha zi bi, Jolo nintu nyinga lo jayong lungchi nyingchi liray ji dangzi jira la ye na. Jolo nintu nyinga lo jayong lungchi nyingchi tong trawa danyin liray ji jawa yongbo gura tong zi. Jitri nga tong yijia zhichi reyge tong. Chunso nintu gijia senpa de du chamba le jaja nga tong cao nyehe zanyi pa yebe nong. Diangu yongbo gura tong zi. Jitri sun tong sunja jimi ji tong. Chunzo jitong sunja san yeba de, du chamba le yaja nga par yeba re. Senga namba zo, tingdi du se san je nina xiu zara.
0: Nansa guli chanji jara, sakur tijara lutin ju.
1: Yuyi lambar satunba, gana tijia lotu du.
0: Beje lato.
1: Beje lutu rinchi.
3: Sinki nama tsuo gong kamza. Tata ne bejo longchang nyanchai lai kong, kankui longchang ji buji lotu xiu jitu suri. Hiam la bu rang jiao jiu mezi ka nabai ka zi kim jiu sui zomri nangwi buji lotu lai ye zong ni. Bu me da lu dawa sunbi dargi itang. Zakar cibjo ko ngutun dodu che xiori loza kirangani.
4: Riri, tingko wei jita ra ye tingba, yukar na bi nyawa yango ngendro luka chem, jati yandrin kyopo dada chi wa, ci ye sasui che ye ngacha ye ni, rangdi utop, na hiong chi kishi, jitsi rimkin pir, nyingchi tang bo, jomo, nyanang so je sakula che dun go zu, ngadu je yangba tang demi je hingri so la, si xun ngengo xa gui zi kunga, ci ye sasui che ye ngacha ye ni, rangdi utop zon bai da sunba ka utong go zu hinga, dani rimkin, Sacha yin la, nying chi bo wo zho mo, nyan nang la so ba sacha mong chi la, cha du gung gu su re zi kuen ge. Ngan de ji jangba dang de mi jie hing zi su la si xiong ngu xia gui zi. Deng ngan da ye to ge da, ying no ge jangba da zu yin na re, di yin hing zi la so ba da su li na la, si xiong ngu zo ji la, da zhig do ya mo zo gu re zi ge.
3: Dene ci ju ni, suyong khar pa gung a chang ngan ni ni ma lao gu chiam su. Da da zo, rang di ci ju ni ni, si di ci ju ni, bar bong tau xer. Man tui ni ro ko de riu jib su li do xip cha to. Shuzo ki nayagi hongo kanayi siyede changma jie toba ta song toba xaxi jietab jie si gu bata. Zatang to chun rindao ta ngoso jangza tuyendab jie zara song job su lakba xa gu. Ci jo nga chay nga cha ni ni, ci ju ro chay nga cha ye bar nima na. Ta peda song pa ki ciba juu ni song kor paga nga cha nga ni ta nyechep juu ni ki nani logu cham song xidao. Nyechep tina song du dawa riri la dabda njaham da zob zuri ri dalti nani peda song pa ndi dabda ti zob ri dao. Tine peda song pa ki ci juu ni ni peda yeba ki ci juu ni pala bontao ti kana ki xisi na bontao ti xal ki dao. Tine man tui to roko tu riu jibs li du xeb za to suzo ki naya yin kongo kanayi siyati changma jie topa ta song topa xaxi jie tab jie si gu pa ta. Zatang to chun rindao ta ngoso jangza tuyendab jie zara song job su lakba xa gu zi dati nala zo roko ki Suzo enari, Zara enari, Degila, Songjobda, Hongo Kandizogame, Kola Tengkuzudao. Tene, Tsi Jonga Che, Ngacha Nini, Tsi Jujo, Che, Ngacha Yerpel, Nina Kidao, Tuzur Shayana.
4: Tsi Nye Hyolanka Ngacha Nini, Ti Tami Rangang Sin, Njochenbeb, Hingun Debrin, Kuzhukleb, Dindir Shechi, Ranjong So Chendeje Hinka Nam Dejin, Nandi Sinbi Hinka Kaga Shibala Hinyuki, Shatir Lusara, Dutodo Sabin, Nundab Shibadang, Gundelo Do Muntu Dani Yabu Shagui, Nahir Gunnub, Sinpu Nima Zihetu, Nomni Hatuja, Luzo Nido, Hachi Shangdu, Ruji Chamdang Rangtalani, Yelam Shanghir, Puluja Bi Zinga Dang Nigoche, Tsi Nyehzani Hazi Kunga, Tanuina Beda Sumbaga, Tsi Nyehu Langa Nasha Nini, Ti Tami Rangang Sinzo, Dachi Tamaka Dutel Kinga, Dindina, Dindi Shinchi, Rangjong so xin de jie xin ka nam de rin zi gong tu kipa nong yi rin ga. Ngan de xin bi xin ka ka ge xie ba la xin yu ge, xia ta lu sa ra du to do, sa bian nun de xie gui zi kuen ga. Qi la go li na la, pu lu zhu bi ci nga dang, ci nye go qi, ci nye ni la zi kuen ga.
3: Tene, ta da wa ri ri la, ji dang ki njuwa sa chu me la gu kam xie che chow ri ri da o. De, pe da sun bandal chan su na, jie la da an dar, njuwa me chu kam xie chi wi, yo jie r, ka lang su pa ma, na fi tsarang ju do qi. Sebra ci somne pemba ta mumer joker chomi ten zombi dolon da ci ni ni la pasan chen de ser la pa ni pi de bzen ru pu sakota kawa po yong chobla to ze ta da wa so ban di njua kam che che chong de go match ni kam che che do jum ci te la ti ni yo che la khalon so pa mang ju de che ti ne na chi chan ju do che ju de ni ti ne me se ge ci somne pemba ta mumer joker chomi ten zombi dolon da ci ni ni pasan gen de ser la pa ni pi de bzen ru pu sakota kawa po yong chobla to ze kawa po yong chob ju ki to go ci so ri ze ten de chen ko ze do
4: ji ji te na pe da som ba ge si im ba ci ko le hyun na la ci som ye ge jue jue ji jue ji nie xue nie ji nie ni nie ye nie dun nie ji ge le yin zi quan ge gong li na ni ge bei da sun ba ge da xin do di xue zhe ge xiang la de ling ge zhe ge ci xue ge le wo ren do di xue na
3: de ne da de ren ki zhe ge ci bi xue na de ren ne bu me da lu da wa sun bi ci ba ni xue de ji de nga bi ci jue bi ri za po bu ga ma chong mi zhong chu chu la chu ji do yu wa xia ku bong dao xia de ha qi shang du de ren nam gu ne ba mi nam gu ri xiong ba chu du de da ni go chu du ni ba ni la de su tun sam ka Sāngi pēc nye xī jī, zā pāsā, njōngchū sāchū. Nāngi pēc nye xī gā chē pē, nāmgā, zā pēmpā, njōngchū sālāo. Yēni pēdā yī pē, cī jē, zā nima, njōngchū mēni, tēndi bū jē lōtō xī cār.

0: Tsenlop
1: gatsara.
2: Rosu bimi dungpo la, tsire mi du namba cha.
1: Tsenlop parchi gatsara di, jadara mungshu lamban di.
3: Zhou nam tso, tata che ji sengko tso bi, lin tsin da na, byo yong lung tsin yin tsin li kong, kan ge lung tsin jie, ji di lin tsin, tsenlop gatsara lin tsin ji. Nga lin tsin di, zo xiong wan da chun yi. Dirin ge lin tsin na, Chala jaka mutyo pa kyo lo la tingpo ngi gubi kodan. Hintro ko chia mezi dintya chia cinri chadar hiji kuro. Hintro nyoka yaza kanta xe gumi koso nandun kasun tati xe ye. Hiyan la hiti nandun na sinshu.

Kisi. Sun. Wunga ge me su ta yin. Simba nye ki lunba dang, zari lunba. Simba din lunba so. Ba ngui to yogu. Deda shi zi, yang lu si ni, min ban cham kisi. Rangju ni zi, nian ka li yota ganda yin si na. Ge. Sayong. Tangbo, shiro dang, sanlang gu dobo dang, dokung tongbo. Lo yuki gi dang, de yin ba ge, la yi kul gi dang. Ta rinzan de badan, go yangsar zobor de bam, yana, niewa. Bado dan, nyando, rehando jumunjowar. Reku de yeni, de badan, kegi. Jaja yansa dan, ta rinzam shidi. Gidab dan, re niewa soji, ninka matu, ngungo shigu. Ni. Kambi nanda, chinki chibi wo yeni, ngola sunsho shigu. Kambi shiro de, ji tsungang jumunjong. Gadi zhuci, gekong ge higo dang, dacha xiangbu so sa ni, mi xuan po jiro, sun gu. Kanjin ti duen bi, xo duen dara, gongshan din bi ngang, kanjin gu. Ni, kyu zhu, zhaikya dang chi ci, nyu du din ya ji, to sar bu gu. Rintar lam, yang na, yang za sar di ni, ni yu xi mu rong. Kyu zhu tun su yu ba xi ci. Chado, saye la da ye si di, nyo do zhong zhong ge yo nying ji ri di sam, ya na to sa zhu gu ba li, zhong zhong di ni zhu mu shong. Hindong lan zi ni, nyo yo si mu shong la, yang sa ji sa dong ngam, ya na, ba do dang, do bong ge jie do ye mu shong. Zha kyaar, ba ta ki di, zhi cu ngang, zhong zhong ge ni su lo mu shong wala, di yun ngi ting yi gu gu. Sun ba, kyu lo gu nu ci, zha kyaar chi ka, Tangkor chi kyu yu kyu ka dang, kyu ru, jun dian men bi, ni cu yu mi la, yang si da yu si di, ni bi zhe zhi si gu la, ni bo ga ta ni sir, jun yu bi ni, ngui la mu dang, gi su, jun ur bo wa dang, ngui la gin gun dang, chu gu, ni ba, wang bu xun dian ji bu di, yi ni mu yin bu gu, to ga dang, dong bu kin bu, jiang to bu su yu sir, bo kang tu si gu. Riku de zha tian ba ci, Zangpo zhuwaam yana zhuzhong kudu menzhu gangtu xibadang, kyu lo gi machir ngungo xigui ba giyin.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: Y yo ya no sé, ahora.

Yeah,

나야 투테르타르와 달라조로야 단제테나미에 담비엔데야 산로메에케엔조데테야 녜베토라만로아야

0: Kendo mamang kan kenlong chani kun beo nechro. Janyo beo jia yezu nyamo ka kyupi dwe la rangzi zhong che jia tingkien zong da mamang kan zong ge yezu njendo da yezu njendo jia xie go beo wa zhe. Dedra beo jia yezu juza da mri tuan zha sa ji rinne da dwe ra jia pe jie zo kito zhen ne zhong ha mri kinto zo bi ndo hi tindo xie yue. Tingkien zo gang yi hiang ge to min san do mje bra ngen chan lo la tingpro nge de yezu jen la ni tuan zha la kong de tong gu ki ba yue dun zo wa xie bi. Bioja yizun rindu da, yizun rindu jia xingu biwa da, rindu ba tangi luzi gitu zhani, nyo go chuchi juwa dara, jiza la xiangka dienbi, gyoja zuwi nangdu zaki, zuzi naban zibi, bioja yizu zangkyu, da la juba tundi, bioja yizu jia tuman chekyu da, marija jaki rini go go ni ngun chun to yuan. Dedu ranga yizun rindu la, uijo zingin da, dimu dangi, zhoni zingin, deku jia mangzo jia mangbu hi zhumi, Sani jia li jia mangzo tangi, so jion rini la ga yin dang, mari jia rini zanjong bie sun la mui bi, nyan zang gu ni tong tong ba dang. Dari jia xie gu duo, mang chui ni yi zu la gangi, ma dung ki la pe ba zhi. Ding kien zong gangi kyang lo kyung ka lo ma, xian kien la chui ni. Jia yong bue jia yi zu du kien jia xie gu kyu ka, ngi bue jia yi zu la dien bi, ju za jia che kyu tong zong, lo ma ki gung ni kien na. Ngi bue jia yi zu ya bu jang ni, mari jia so jion rini zanjong jia jion yi ki yuan. Tidang dui zong, mang kan zong ge jang, sa jing zian chen yi ge su su bie le, kian du ya zuan xia ya li ba nang zhe ki ba yu tiong zuo xie di. Jiang yu bue jia yi zu nian mo ga yu bie ngen du xie gu bie wa zhe. Ngen yu ba tang ke, jia ga la ga yin dang, ren ni jia dian zhe ratu pin ni, yi ge su zhi jia, di mo jian yang xiang yin. Ma lo tong cha la ju bie, bue jia li ye dang, dang ge dui ci, ma ri tong zhe ji dui ci. Kian du pie qi jia nang ba sa ba chun bie, dui zha jia nga ju zo, yu jing nang dui yang, pong su chong po yu ba zhe. Dana dubie bue jia yi zu zang kue da li, man ka jia zhong zi da ji cun bie nan zar dang ye zhe mang zu jia di din zu wa. Di yin do san ni yun zhi di kue dang bi da gong bi jia zhun zhi zang po zu yi gi zu zu la mir da yuan. Man ka zhong long zhi ge lo ma ren jia din zi ni.
1: Ti ri kong bie lo me ring chue ang tang bo tok bar ga zhu ki bo chung la ta guar tu chen yu li zhu nam ti bu yi yi su rin ne pe ge tang yun zin te tu chung sab xin yi zu Koryu tenda si guwa gajin che tang, wenje che shugyu yin.
2: Yanggu tsukdui suwa, tenkin zonka loke tute ka yatsa gumbo kowe le kanko cao xue, sheda nga pi tsing ani. Tenkin zonka yatsa gumbo koyo ka ka, hechi le dion shoyo ni pingu tsukpa tang, sani tige hin roma tso na, tentu la che che ni yatsa gumbo koyo ka to shupa si. Tenkin zon nyamde nijo tine ji sangwe pa, he we ni, temo wa nampa kunkan san, nga ta ta tingkin zonka yatsa gumbo koyo ton ro yin yue. Meng hana santu yatsa gumbo kowe nga tsi tuiso le yue bi, rangri zonka la che che ni zhe la shui pa tang, mata la che la hechi she pa. Kore nipi nga mbo koyo to shui pa kie she, nga jan nipo shi yue la. Le deo me ni sani sato to manso na diso tar, riko to shui pa tang, yare nga mbo koyo chitun she di, yatsa gumbo kowe le deo dingya tingpo tang, kore nipi nga pe jo nukyo yu gungge ni shindo ki she shue. Tenkin zo kanche chati yatsa gumbo kowe hekhe se se soa, baba re re ta shen jen lanko zi shi, hekhe sha jo go yin yu pa tang, hen ro man son na la to la che che ni koren di pi nga, bo ko yo to su yin yu. Li nin ka ka li deo me ni rangin zang ro tang, yung de tang zi shi eti. La che che tang an ta ki ka hekhe lan lo la ta ni po si pa shi. Tenkin zong yu tida pi po tang yun pa, yung do dwe ma ni. Nga si zong yu ta zong si kyong ke, yatsa gumbo kowe to dan li ki lan xia la ta ni po si eti. Ma ri la la che re tang, ma ri re tang lanko ri re yin la hikir si epi, nan lo tuncho si pa tang. La che re tang an ta re yu pa ju ti, ma ni chan chin la hikir ni mi si ni, xe ni yung yi ma na tang. La che me pi ma na mbo ko yo to dringa nga yung jo tingu si eti, ni kyo yu gumbo kowe dring lan la su chung si yu ti xie xue. Ni to ni do lo tingkin zong ki, ma su chin ba pa gung ko tang, san tu xin ka su chung la ye cao ti, zong yung che le ji pa tang, si di. Zhajie ni to su qin meng a jia la za xin tong kong ting xie di, ni ka tang zhe bu ji zu pa tang, tang zhe bu yi yu kong gin zang lin pa tang, tang yu ji zhe gong gin zang lin pa, dun zhe xin mi du chang gin zang lin pa jie xie, le ki lan su qe de ting zi tang wi, ye za gun bo ko yu qe to dang qi lu mi pa tang, chen yung la qe to pa xiong yu pa xi, ten qin zu ka le yung zhong gun bi, gun de mu ma ni to pa, cu chen jian su ni, ye za gun bo ko xin, nga su ni to pa tang qi lin ni zu de di, du tang nan pa gun to, Koshio ta ye li rishi ting rindu xe tong tang, den jang hun gu chun jing. Gada ta suge ta xe ta sewi le den soni to ya po doa ni. Denja che ngimi chi ngin na so ti to to me pa xe ti. Ma so che mele juno la denja ngini xe yo ti xe xue. Xe to xiong war ye na. Denji zonke ma ngui gota nga jala ta ni. Ti denji chen boko yo tu ki zue ti. Tien re ta tunpi go ni. Nyu pi sakun yi wa ta. Nye dun sa say ta. Tu ten ka. Po cho kan so ma pi xe yi du gole la san wi nga tu pa ta. So wa ta te gen ta do ngu zon da ngi. Nga non to nyo dro ta ta so xe pa. Yatsa gumbo koren to ma su chi du kan tan, so wii cha chin shu yon ni le so tong wa chi xie pi. Si din chi chen boku yo chan ma, si da nga pi dan yu tu xiong gu su pa xie. Ten kin zu chen zi ju chi tan su su ji, rin kin ce re ni. Ngan su te xiu tan po tan du xiu so kien di xue ni, ma su chi je xiu ko dong gen ni tan, si ju dong zhe. Nga dan dong zhe. Xien ka chi tion su chi le dion xiu yon ni ya po dua ti, ma su la kien de ya po xue xue. Ne ke tan tri bo yi, tan yu chi dong le pi san ka nu pa tuen ni, Bo koren ka ma su chi cha ko tan, ka ngar, sen tre, re go chi chi ni dion ni xio yu gu ta chiu xie yu chi xie xue. Nye xie tu mar, kondyo zon ke ma yun pe lu ka mun zhe xie go je kir pi wa tan, pe lu ka kong xie ma su chi so war ni pa tan, chong chi chi tru zo kun la xie ti, xie per chi so sa nan pa kun to pe xue. Pe lu ka so dion chi da xie go pe wa xue, kondyo zon to ma yun pe lu ka nan pa xiu chur ngen la, tan yun li xie pi ni chi ti pe lu la la par zho xin. Senpa nato pe ni tuita napa kunto pe lu lan jau ti. Son reche gase to hiji du tse ke gal lin hien. Tan xe lo zion ka to pa kone konto pe yi yue. Kondyo zon ka tan yun li xe pa. Pe ma wan jo ni. Ma xe ya jin ro gwen na pe lu na ma sa chung xue shi. Tan yun li xe pa xe ke ngun ni xe na. Pan ka lo ju tan. Son zon. Me to xe tan ju so kaman la ti. Pong du ke ten tan yun se ken tor tong gu xe xe xue. Lo ra xe pi gase to wa. Pe lo ka nampa rei to korra. Ten ya kondyo zo lo chong ke pe lo nyan shuchi xe go pe ta pe mu yin la. Tona din pe pe lo ke si pe hiju so xin. Pe lo ka pa cha yun no lo chong ta ka sen so go xue. Kondyo zo lo chong ka lo ma tse re no po ni. Nga ra pe lo la gapo xue. Pe lo la tine nge xe ya sa pa mampu xe xe son. Di ma nge nin tar pe lo se ju yin xe xe xue. Giren che ta sa tampo pe lo ka kondi tin. Ten ya mbo lo chong da ten kar di kor si. Ture sepi hipe lani sase la tini, manso che tunshi sovi gungu ye ti, si gyo dungre che pe lo ka pindi mansu peto te xue. Tu se tangpura, ranri tong che che zoli che konso, manju ka li simbu si, jacha jatan tu te tan saji simpa tan. Zoli che konso donpi mangu gotong shu song a tan, tre son tong ti jatan wati, te son li jacha so te ta sang a pe xue. Tenja juno la manju ka li simbu si, jacha jatan tu te ta saji simhen. Tena nian kong tsa mi tuni la ma ngui go tong shu song yin tan, tre song tong gu jia tang wa ti, te song li jia cha ji tan sa song pei hien, zo li man du ka du si li, jia cha ko che tan sa dun zang xue. Ma yi di kun zuk tun la ma ngui go tong shu song a tan, tre nga tong dun jia tang wa ti, te song li jia cha che tan sa ti pa wa tan, nren du xin din tan, zu nir, da si li re ki chi ma yi di kun man du ka du si li, jia cha ko che tan sa nga zong yu pa shi. Si da nga pi ci go ni. Tatan pe zhong tian du ko xue da xiu tini ji, nan ran zu chun to dan tini tan, zhang yi tini.

阔多地心之不明，感谢南宁三千司马懿，感牛龙不是随州人都齐，但那天都中些抗给龙之力贡献，随军大。

nga da mi jel xia chong nan la ga nya chong chu la ga

nga da mi jel xia chong na la ga nya chong chu la ga

0: Zhaqia zhong da la. Nangsa la zhong zho yang lingkong ka dhurin rinzi nangja la ji. Jia kang ti sajie muxio wa jie ba dong. Yang lang to tatal nyang dan rwa dong. Zhe zha yong chang dan rwa ma zi. Zhong zho nang ba zi da chan ne. Zhong ma zho. Jin nong dhe dan rwa tau xi zang ba ri. Nian chi zhong jie la gong bong jang da zong rong zang tian kang dong. Na za jie jia la zha la qi mo ngen bu. Nang zhong ti jie kang. Yong zi dong. Zhong zi yikura jia min zong de ne. Yikura nyang li li sa dong wa dong du chang. Yang lang lung ji jia jie kang li sen zhu jia ri ji sang ba ri. Nong zong ba ri zhong zuo la jie kang huang jia nang zhong. Niu zhu wa dong. Zuo ba zuo xin san la jia jia jia ba ri. Nang zhong de kang bu mie du zhong zhen jia mei ne. Kang bu mie du ka yong ki bi. Ri ge de ne rang bi. Nguo ting ting dan jia jia ba ri. Nang zong. Nong zhong de la ba ri zhong zuo wa jie kang huang jia nang zhong jia ngin kira wa po pa zhan di ji. Jida ngaybe dangyo da lingyo dhuzo ye, nga zo nangzong dira gengkang tong, bekang zuwara jaba tong, chen kambar re ji to ye. Dongkong nyitra dintong to ye ba tong, sensi jaja gacha kwa nga sanje ye ji sangba re. Di nga roa jia titra ne ba tong, mwake nyawwe ba re chungso de. La yung, jia kang hasura tene, nyuntri peje tongwe lambar je ye ba re. Nyitra chungjira pa no zon nale tong, za tong ji jia tongsa ye shu ji. Jijun wu guo ban ge, qian mangara gora chen zuo. Nin tong ji jia ye qi xie ge dong ne, na zuo mu sheng jia zhe qi ren ni zhe ye. Nga zuo ta tang qi li la zao ba ding ye zhe ne, yi rang yong lan zu dian zhe de, nang zhong jia bu zi ngi lin zhe ne, jie kang le ye de, meng ping le ye lan jiwa zhe ye qi zang ba ri. Zhong xie jia, la nyang ne jia lang jie jie ba ra, ri ge lang xie ne zhong qi ra tang guo ba ra, Jolo nintu nidu lora, nintu chonchira ji, jako sacha mojun ji dan jewi, zoni nangzong ji dan. Latar zi di, mojun mu, tutung sanja zinja wa, chage ya ba dong, da bara, mu, ngatung jija zansha ya ba ri.
1: Daga leku ni bai ni churo, hita ngabi chi ju su ni, zhongyang hinkang kuyo songkyo, da hira cho chung zhu bi, rang zhong la duka yibi maang cho jie, yinburu xiu jie yibi tian duen xiu rei ka ju gu zhu ju ru jibi no. Kabar jian di, tian duen yiba sun su dun tang, yigi gu ni tian duen yiba ni yu jin, di no zhu ni dukur yibi jue yi ka zhu yu ba shi. Da tam tian duen yibi no, la sa zhong jie la ka jue yi ka ni xiu yu bi no, zhu ni dukur yibi jue yi jie tang. Yezi zhongji la jue yi ka nga yu bi nong zongni dokur yibi jue yi jie. Loga zhongji la jue yi ka sun yu bi nong zongni dokur yibi jue yi jie. Ninzi zhongji la jue yi ka yi yu bi nong zongni dokur yibi jue yi ni. Tando zhongji la jue yi ka nga yu bi nong zongni dokur yibi jue yi jie. Naju zhongji la jue yi ka nian ji yu pa zhi. Da ten yinbur xiu jie nong hinkang kuyo ti ji ni dun yich ye ji yu bi chui. Hinkang la du xun dong yu goro ju jie dang. Long kham chimro ba zu zu bi gor ju ni zhe ji ba zu gor go ni ru ba zu gor dun chui ba zu gor zhou ba zu yin da ge gor sun ji yu ba ji ni di rang la tian dui yi le zhe yu zhong qi la zhe ju zhe xin yu ba ji
0: da ga le kong ni ne zhe bie sa la ni du guo la sa bo tu xiu yin bi rong zhong ji ju yao nan bie cai yue nan ru tu ma de bie zhong sa bi le man ju ge an du zhuo a jia yi Cawe lu kong ki niti xie guo, ji chi nga tong ge jia nian xie zha dian zong ma ri jura jie xin ba diwa tou ne. Zang lian rang bie nu jie zong mi, le zha lu zhan zhe wi, lu tong mi zi jia le dian ga qie qiu zhe xin ba qian jie ba tong. Do lo dawa jie bara la, lu zhan zhe ne lu tu tong bie ngi lin jie ye. Nang zhong bie le da lu ria la, ni wei pu yan du qie ni tong jie jia le ga wa tong. Ca ye wo ju ye nang bi, ca ye la za la bi jie zi ba dong, ni di xie guo yue du nu ba la ding ne, ca niang ca ye zi de, ca we lu shuang nu jira li zhe zi jie ba ri. Bie zhong sa bi le man ju ki, na jie chu lu gang se an do ca ye nang zhong ji, ca ye ngu jia do dang ba du jing ji. Da di ni di xie guo zong ma li jira zi se ba di, lu kong zhu jing che jia nga zi le zi xie yan la, Zang lian rang bi nang zhong lu zhan zhe wei lu dong ka diwa mi zi zu zi chung jie zi bi nga za yong yan xi sang ba ri. Nang zhong zhu zheng zi ran, nyang zhe tu xin zhu bi zan nu qi dian yong dar zi ni, san nian daga mong zu la yong bo guar dung zi jie dong. Chun suo jie dong jie jia yong jie zhi dian zi ni, xin zhu bara yong bo su bi lang bo jia qi ri xiong tu zi ya ba ri. Lu gong zhan san ni ngu se bi jie zi ji, 罗热拉路东区东东区的尼东，春草阿东阿家新街东，罗热拉多数了电车走，镇江头巴东，永宁停机了自动车站，电车接住东，春草阿东娘的东街沿边，军车东路就左面，路自动头巴嘴巴马热，别总机机路宽电梯架七千手头接巴里，中国路站组成。那种空格很多超越囊中级今年今年的研发文件一我做三头差不多个了的阿珍这边拉着了家概念蒙博三年你的写过了这句连根用色离着这边三头线装了切个了家超越陆空组成了老林家娘娘送就在业绩上班里
2: 三句人念着当个松着举着了的这笔高空

0: lantai sabi la, tenze wujur su di, nyanli tenso zijin bari. Peje ngemen hikyari ne sunjou tong, peje tinsu ja zhangqin tinsongi. Teren genja ngu sanju to zang, nga zu nidong chu sa ngemen hikyari ne lantai tong, ngemen hikyari chiyan ra su nangrong kha jie de de, mongzu la mopa yongji ra gandhi tong jie yan xi san bari.
1: Sanjuran nyan zha nian zhen, tang ge song zha, ju zha la dar jie bi ga kong.

0: Senke namba zo. Xiao la santo manjo leder je tosa saba debi ko hyujun yi. Santo ji ji pa yue rato ye ba dang. Xiengye tato xie to je bamba hi. Na zhong la si gongsira yangzo je ba dar je pe je je cala shuki yu ba re. Xilo ni to nyinga li longju to sakur je. Tuen si rindu dongbo lo ju rong ye je go ne. Go dung shi tong geng gogo chenpo le gawi. Santo yi zhong che de. Che de jen je sa due dang. Nemi je je zonggu. Ye zao jen je yagyu je je tong ne. Saba mi soto zhujia yu bi gongjong santo lo. Bucetowi peje je leo saba zamne, gamba rindwe je manjo leder je hinsa, hinbo hin, njo yubari.
1: Hien cha se ni le cha doi ba dinya, sakang je cha jinda, hie den ba ko zhui, mang yi zhe gui su, lin xie ju jin ji cun zi po bi wang gi, la si par ji la jin lung mong bu chi yu. Di din, la si lang zhur sa doi ci gi sa dang, hien cha le chirin juwa xi di, sa doi din ni, sa doi li doi je hinsa hinbo rin juwa xi yu. Xilong nindu ni zang a lu da gbar, bue jie cik din jin jie mo hiu tuin kong hie yi tuin li leng dambu di. La sa zhun ni nian xiong xiba dang, leng kur jie to sir ko dang, pan ju sa ba kur. Rin ni sang gui leng jie jie nui ba dang song jie ji, par jie jie ju jie ding kar xiba dang. Chai tuin dang, ngui za, chum tuin song jie hie yi tuin kong do zhe xie di. Ki li la jie tuin nang bin hien de xu tu. Gangjong sa tuin, hi din bi gul hiu tui di lang long sa tui la di ni, mo hiu tuin gong jie ko zhu du nyong mi bi gan ni siwa zhi.
0: Song zhu ne denga la si pe jie la cun zi zo bi, gong ne ngui sa tui po hi yin hi. Pe jie jia ka rin bi pe de song zhu lin ba hi yin bi, la sa zhong jie man jo sin zhu lin ki, sa gam jie cai kwa mi ba zui ni. Gangjong sa tui xin long zhe tui tu pa xie di, jin dong dang, de bang so jong xin long ke ke le song zhu lao zang. Yi chao jiu yin wong gu ni, xin lo ni do nian ngan lu yong ba guo chi yi dong lao zao dui di, la si gong si zhu ka nang bi, jia ka song zhu di ni ji di wi zhu cha yi dun ju yu la. Bian di ni, ju jin lam ji dong nyang zhi xie ba dang, xie ya long mi zhu lang dong zhi du xie bin, ga gu ga qi yi dun ju yu ba ri. La sa zhong ji mang jiu song zhu ten yu gong si xie cha jing lin ji mi ji, song zhu lin ki cu bei jiang lang nu zong ba cu ji sa ba li cha di ni, jiang lang ma lao xian zhi dong, Yunlan gaogun zhe tu, su dun zhe vi nui qin nyang zhe xian zhe, xie dong dui di. Jia lam tia xue dui di min ko song, xia dong dupa dang. Zi zhong lang lu dang, gam ju lang lu jie cha chim jin do dang xie bi. Xio du song zhu ma ne, jia zha nye xin ma zhe xin yue ji song ba dang. Bi mi dang ne, tia chu su san tui qia tui tuan zi bji. Song zhu gun ko mi di kong zhe shi bi, zhong chi xia yu ma lo dui ni. Zui nya dang, tu jia, xian zhe, gao zhu jie yi ji du, nyu yu ba zhe.
1: La sa to sa kur jie. Jie tui nang bi cun qin du, ki li jie li dun zhun bar tang jie li xue mo gui ba dang. An da hi ni ki li su xue bi cui da dun qiu xiong wa dang. Tang jie zhang la li dun mang bu zhu tu ba xiong di, ki li lu yi cheng ji jia jia gu ji gu ji yin xin ba dang. Dun long di jin cui ji, bo zi nang bi xie xue sa tui xie di, xiu song bi zhi ji ki li la tou gui ni, tui xin xin gu cu bi bar jie ju zhen shi bu ro rang xi ju nga jun xi ba dang. Zong zhen bin gen ko lun tui ji. Da zhe yin, ru ni zhi ni, ki li su xue di, par ji jie gan ni siwa su. Jun yong su gun zhe ni, hien qi ru di gun zhe par dang. Zha tong si dun xie zhi li de ni, bue jie ki ni jie xie zhu ga kong par, la si ki li nang la, de di dam nu jie xie zhu kundu xie bi. Cun nir ku yu jian jiang xiu di, par ji jian den xiu din bu xie du jiu yu ba zhi.
0: Tian le ku yu ni mi xie si xie ba de yong, le se san tui qie qi la yi zu di. Tien lian kong zhe jie cong gu dang, yin nang cong gu, le de cong gu jie lao da xie ba dang. Zuo ti ji dang, ga de qian po song, tien lian qian po gu jie la mi di. Qie tui tien lian ku yu nian mi xie si xie bin, nang zhao da zhong qi pie jie jie gong da jing ju xiong yu. La sa yi, e xie yang long mi jiang cong zhu wi, zha tou cong de tien lian ling la de ni, ren su song zhu zha jia de wa dang. Jiang nong do guan zhu dang, yi wu su, song dun zhen ku la de ni. Song gu duru xie di, ni ba li xie jia jian zhen ku ni, e xie yang long mi chao da tie gan jiu wa dang. Xian zhe jie guo jue zhe suo jun jie, cao tou xian zhe jie du yin nin zhu jun ne nin nie xiu ba tong du xin ba. Song zhe jie le chue xie yong ne, jia jia nga jiu tou du xin ba. Xiao du song zhe ma ne jia jia nie xiu, chao yu ba ri.
1: Xin yu gu ki li per jie la ru

Yang zhuo ban nan ba, da gong le ni bi lu ji ni bo de ni na zan go re ni yang li ji ba, pa mi ci di da ji ma gu zan zhuo ma ye dong yi lu ji chong ji xi ba da, ji ma ren qi zhuo ma ye dong yi lu ji zhuo mi zhe zhe xi ba de ni ji. Zhuo bo so lu ji di ni la ga bu xiong na, nga zi lin zin la ka ba jia ni re go xie qiu le ji, ka ba an zhan na le go ji ge jie zhuo ji jie ge nga nga dun ji. Yang zhuo ban nan ba, xiang la nga zi nan ju ji zin ba bi re go xi bi lu ji do, long qin ka ba song yang xi bi na zi lin zin zhe zhe xi yo. Bi zhobo zo gabo zhobo yongwi zhewa yo. Tadarin ka senpa bi zhego shibi linzin nong la senpa po tenzi jabo do basan wamo xiangba tarong chu zhong zha cirin do bimba zha xi so jie zhego shibi luji zha zha xi yo bi qina ba nga zu linzin na xiobar gas xie ji yi. Da nga zu ngon la senpa po tenzi jabo ya la sa la yo bi zhobo tanji la po yu luji aro ye shiba di nyan da jian nian guo.

0: dana deshi chi sabi yon don yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na zhona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na longchin chi yinsa ndaru pepton.
1: Dani, chi la banyam chi chua saba xe jinsi.

Chobo namba, siyang la lhasani yinpe chobo tatsiringka nga zilin zila kabar jani jiba doji jagadong ilo ji pama la shiba di jaydong ru ji si jenga. Ya ya, da rinji jaya lo ji di che la pyo ni che rang lu di sinxi yungwe mandu xa ji yinggo.

Chobo namba, kong le nyi bi loy ji me duk ji bi sa cha si ba di, la sa gondi ling da yo bi chong mo ya kong ka zhong mo ka da la pyo le ri. Xiang la nyi chen ni bi zhong mo zhong ma ya nga zo la ka par jian ni, kong ka loba ga shi da ka ya ka tong wi loy ji xe tong ru ji si. Ya ya, da rin chi cha ji ba da ka ya

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peyogi pyusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tenze son san chi ki peyogi luga la chanbi zawa tangmu di nani ruyangi shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyanjin dina isim suwe peyogi luga chuzi na so nyongru nang tukiri.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: Tene tsan dani sunju bagata yungi ju tene zai sa chi nyingba josu tsire jin juba hie ba se ya aya ta tanan nga zo ta ngi su ma ngo zu ji de yin ta josu tsire jin juba hie ba de la nga zo gong de hie yo re zai cha ni ani jin ju la tui bi ge che na ye da ji ba hie ba ji dang ani jin ju la an mu tui bi ge tene ta chi rang jin la so ba di ko hie ba tene ni yo ba ta de go no la jin ju la tui bi ge che na ye da ji ba ten ba se ya de la Ani nansi ke ta tsenpa jen rabo chike jindu Tambo te chere se dilo Ani lardo hie paas Nyingba ladan hie paas Samba oden hie paas Ta oden se dilo Yang oda denpi ke shira dan rarak chete solo se ke Tene jendo hie pa Tene haji hie pa Jedo hie pa Njungkun hie pa Beda hie paas Ta chen donpan de la jen rabo chike Lada lade oden jendo haji jedo njungkun beda se ya Deso te ta yosu tsite jin juba hieba se ya Degi ta saji tambo jin ju la tibi ke che naye da jiba tenba se ya Neji kor se Ta tega nona tambo jin ju la tibi ke che naye da jiba se ya Nega nona kondi hiebi ke ta tsepa jenda bo jiba bara wa che Tengdele ta jin ju la tibi ke che naye da jiba jepo karu yina Naye yegi ka mgi se ya Ndo nga su chiki gugundo Ta jin ju la tibi che naye da jiba ke kondi hiebi ke Ndo jepo karu yina naye yegi ka mgi se di la Ta to naye yegi mgi te se Jinsen chere se na jinju la tibi chen naye da jiba tenpa se ya ndig no la pe na lar de tabe jen de ta haji nje de oya tenda lar de ta jen de haji nje de nde yubo de chere se dili jinju la tibi chen naye da jiba jepo go nong yore te mi chan nde so te ani naye mayin bar naye mayin bar tenda jinju la tibi chen naye da jiba jepo karu yena naye yin magis yo se na lar de ta jen de ta haji nje de tabe Yang jinju la tibi chen naye da jiba jiba karu ji yena Che gu nolo che yang ji yin agi se dira Ten dila ta ndeyang yin magi dos Jinsen chere se dila Njungkung ta mbeda tabir Oya nga zo kondol jinju la tibi chen naye da jiba jiba de gu nolo Lado laden oden jendol hachin jedo njungkung mbeda se ni je yorwa De gu nolo nga zo pena njungkung ta mbeda tabir Njungkung ta mbeda tabi te jinju la tibi che naye da jiba jebo karung nono yueba rete Wecha kwa che re se dil che yangwa ji mayimba re Njungkung ji che ta mbeda che tabi te che rangwa ji le Kwa jinju la tibi ni ya mgiba re Ta tenze ji yin na Ho na ta kandar la tine njungkung ta mbeda nyingbo te Ani jinju la tibi ke che naye da jiba ke khonso le Kwa yagi bi jensen che re se Kwa ni che yangwa ji yin na Ho na sachin di khonso yagi bi jensen che re se Ta nga so chwa che re Ten dil ta nda jensen che re se dil Zai chani jinju la tibi chen naye da jiba tenpa se ya ke sachin dugu khonsu le Tene naye jekbo tang, naye jebo tang Ane che gu nolo che yewa ji cha chang te ko Dugu nolo duni tengi bai Dugu nolo duni tengi gi yori, sachin tambo tengi nolo Tende yin dila jungu na meda ni da shetan ka jinju la tibi ke che Yewa ji mai na yang Ko ni chere se dila naye jeje Jisi yo bari, ko ni naye jeje khonsu yorwa

야 동래 본들리 에코데 세사야 시라보 토지 에데도나야 용산보 근디 에코토야 타야 년다보 쇼피 코짱딘 코야 레카보데

Thank you.

la che hang song song gong. Bomo, nga la yi chi ki tong. Nga nyi che chu la sa lung gong la zawa yin. Labar to, nyan ra la che tu ta ta yong kong ki chu la mangpo khe song hi, nyue sem chen pi ta tu hyo chindu. Ga cha chong po hi na, ga tar shiong ni cui chong ma se po cha du, nga rong jue pa she ju le yin gong yong mendu. Ga mu tu, ga cha ma tuin para yun zam lu. Ta ji lar yong. Bomo, chu ta ta gong tu de chi yo. Leka che she chi yo. Te tsu la rong nondo me panda. Hie towa mongpo hi tong xiong yon me ge tsam she te. Aja la, te ngi le me pe tong si ju pomo chung chung te nga sa ni de me. Ta cha che che ta ta ti ne nyingbo che yo. Ta ta ta wa to la rong hi che we che tong rwa ting chu zong yon me. Ma gi ne nga tso tong si to rong to rong le she te de kep. Che tso kempo nyingbo hi.

ke rongsin nin te tetar ke. Me ke kya te aja drema la chi kwa tong go te te yu yin. Pomo, chwe tong pomo lanzi chim ni tuenpa nin zon, chwe nyi che kor goj te ju ma yon. Rong tong dawara pomo lanzi yon tu teni zon me yin teni jatar ya son. Nge zazo nyi che pomo lasa ro yi za yon ni ma yon. Toma ngari se na pomo loda la kya kong ke hya yu man duk se. Tar chua son yon ni ma yon. Yon gari se na dang to ar kan ka hyag mara pomon rabo ki tong shun sewa hin, dar son. Je so kage che chandro mon rawa hin duk jeba hin. Nge nye genko nipo chandro lo komo yuk to pomo tsa de decho nye ma yon. Yon lali se na matson jakin che jana ti ta jarich namar tsun pare se. Gari se na jaga la tri pare se. Pomo ta naupi salan julan ki. Yon na ngome nam la pram ki. Kantara pomo ko la ne tsui kya yon tue ma yon. Tui teni zon nyanda la kong yuirin kulong ki nyongte trashi teni ma yon. Nyamo shala mando, semo nyingu maku para kong ka zopo kyeyende jira. Nge menkong ni menlong te kong la tewa tala tenpa le. Tana matong mando para menkong la yon pechi ma re. Nge zopo yon nyere hi ma de para hiyento dro heka. Chento pozama leka shikin hi goy nge chon. Tata rong tabi pomo zonpo hi nye ka. Ngāndara mēpā ngōhi pāhi yōpā tīsā nē nyāndrā lāche mēn lēn pār yōngā yīn, xē uktīng jīglā xē. Kē kia tātā kōhā tōng mē mīngdūn tō shāngcē kiwē nyāndrā lāche zōngyē shōpō xīk chā lā mēr sā nē kōng lā dōngsīm khenpō xē. Cāng tēr mē dōmā lā lā sēnsui kē kia xī xē pār ndē chōng. Rōng kā sōngwī chāo chō chī lāmpur sā nē rōng yīk dōlā jōkē nā mīngdūn chē pēmē tā rē nyāng nē sēnsui kē kia tā kē cē rō lē chōng chūrmī tōng. Yong ki sana nge ta par rong la tepi tuenda yue to kyo. Rong ka lenwaan la ngue zung ni rong ka rong la senso she chi yue. Tewi terin rong ka mingduin che genmon dara nyingi she gupa hindu. Me ngodong nyimir kengpa ma zi. Toyo goro, talo cha shi ngo she te chir. Tanyong zangzing te chir ni tenge taso tepo la. Tandui cawi acha drema la la yon manyong gonyong nyonggui shungdu sani mingduin che peme te la changpi kongcho ta lar yon hiwa shi. Tewi nyingi she te. Ajala, mei me tse na tsuepa she kawa hire. Tui nao ye miyu tani tra gui me la cha ma cawi. Miyu indara sunpo dunri, rong la daba tong, topi ngui po tong, nyingi ra kipo no. Da gongda hi le keche. Tata chechi kodam to gen nyingda la li mebi. Kong la kulong ma na wara xa yu ya po hiro. Tadung kong la nga topi kor ma son ro. Kong ka nga tongchen da yu pa ma hi na ya hire. Kong ma zang po hire. Ke xue jing me ming nye ne gadu lomi ma xipi mi chu dopo nye la pi tepo xi. Nyingin che trupo na batso, xiang la liu nyek tsa song che non deng ko la ndo tu xingo tre xina. Liu di non la pe ke me to draka che neki chi duk to song atong, me rin yon bor chen drog yo. Ta ting lar yon pe ke me to che me rin tre renpi, pa lu me to draka che ngui ta ki tong ar song yi kor so trindu. Nyingin na batso, Tereng ke pejun long ting jin ting li kong kong ke long ting je, zong ri lukui zedong hebi le ceng je, mun ri zeng rung le ceng, me to to mo lang hebi liu nyek za song je non ten tsuma hui za song. Ye mi le ceng no mu tu to zhong tang de liu nyek za yi de nyan zhu xio ji yin. Le ceng de zong ri pa tong nyan zhu xio kin, rebe drik zo wa lo dor tong hebi her kengu kin chung.

yepa siyatan. Hyoku ngam chema tong, pen bambu, zhundre su, nyanza jena libari. Ngachi siyare la, chakyo jen nupa nyewe, chak ngacha chenzen la hyojin chie.

0: Lula dewa tang semla ganang xiongna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zonggu.
1: Detang guna seishwe ji panglang manuwa xigu. Seishwe ji langdur mahina nga chui lingxin xiongtang.
2: Sotian nong su ne, zama zongin tong monyang la chenzen jiguba mazi tatang kuwa kabo yung nyang cha tangna zong. Gong tau jia kion nyang da tangwa tong. Labarata ngacha towe kion nyang tang jia na li. Biar na, genzha mabu ngar chong tong. Chongchen chong, chundru chong, nrutsa chi chong, jasye chong, jasye chong mar, genzha chi chong la su. Xiema pangzi tingbe, jenye nipe zatang la tongtong jiguba ta na. Cha ye zu senbe sama monyang ka nong tar, nyan re sama tutsi tong, chongtsi jia nong jen sa gu la. Sama zawa tutsi jia ngan tong, yon na tunjong par, se mzong wa tong. Sama gongde jia jemong tong, jenyang da tong muchu. Nong jen cho che jia ngje pepe, ngje yindak de, kasi ndarang ming jia raisa tu na. Cha nu kanya jimu gu la, wen jiong, ngje ndarang jia rai na. ngje ma je pa ngya la, sama se ne, se dian cha nu la kanya ji gu. Demen chok nga cha jema tang jawari, kara tong, soka lu la nzang gu ba. Pera na, ngoyer kowa tong, chong ngal jo pa. Darwa, don kabo che wa su je ke, chok nga cha mao ke, nyo nyer ngon, kara ke che tong, yon na, soka nga wa po wa kong tang na zong. Pami za tong ji mu chu la, chok nga ra chi le ga na, ngang gu ma je na, jenye tang jir tang rwa ma zi, jimba nyang ba ri. Jinyin nipi siya ngibara ta mingba tong, choje gyagin jan zutian nong yin. Yan ran la zatang tong, ngijie. Mingjie chusam jia nyamde tse ne chenzen chi gu la, siya mo pangza mayan pa la, ting mugu bi jinyin nipi zatang chombo suba ma zi, ngijie wu chom tong, nyamde tse na, nipa mong che wara. Ni zama ta da mingjie la ting ne mingchiu chi mugu. Sama zuwa zu bi tu chi rinwa tong, dal tra bi rai. Biar na, Rito, chibung sende suja, jitou jia nyangza jena li. Dere jia, jinyin nipi siji chok nga jia jitur nruwa ri. Yin yong, donong jiguba xia la. Xie mo pangsa yong na, tango mingzi jia rai guji zidong tong, ciji jowa, jinyin la, xio xie jibu toxi. Wu cham jia, nga su tong, ngiji jigu. Genji lupo ya, xiandong chapang tong. Chapang cimara tibi gao se. Xie mo pangsa, dangri ji la, wen di, ngiji jibu xiandong la, Gukumi, genji xiandang chabang la chibara yungjir jen nubba tong. Tu tar lujung jen na chao kala la nyongde zi to. Chao ge kujo yung posan dimbara luchi jitsi tong kya nyongba njir.

0: singa namba cho xiang la lu zha la jong da zhe ba zong cha xi ba xie jin yan jie ne lu zha la jong da zhe na ru dong la ping lu zha la jong da zhe du rong jia la xia ni jia ru ba tin ba dong nin bie ru bo chao ge kuo jie jie li su dong a dong ru bo nin ce se jie ji xiao qie le dong tu bie ru dong la kuo bie cuo jie na zu nian zhe zi tu ru dong jia namba jie li su dong tu ba ma zi ru dong jia nu ba ong jian tu dong tu yan no luo chang zuo qian na du jian de lu zha jong da zhe na zhe jie wa la ping ba ye ba dong sun jie sa xie le su song ping ba ding ru dong jie wa ya gen di dong tu ba ma zi zhe jie bu tu nu ba li bu tian ye tie ge ne dong ru nian ni tie me ru shen ni su jie qian gu zi tu ni ba ne lu zha le jong da zhe na ru zhe la ping qin re dong tian ba dong ma la jin jie guo ni lu zha le jong da zhe na ru zhe jie ding jie rong yan jie tu dong tu ba ma zi ta dong ru zhe ni xian sa wan jie tu mao lu bo ngi jie cong ma ne rong jia le xian ni jie ngi jie yan bie jong da le zi nu xian ni ngi jie zi zi jian tu ru wei xian ni nong ge cha cha cha mo mong jie wo cha yu ci du jian le de nian xian ni nga jie jian ju sun ru wa dong jie ding wu jie si ba dong de lin ji ben nu ba nga le jie chen ru wei xian ni jong rang yan jie jie dong nu ding den ru sai yi ba lu zha jong da le jie na jie zi nga le jie yao de yong tu ji bo zi dou qi wa dong ji mo zi pang cha xian dian ba nang ba ye bu xie dian ba xi jie qi pa dian ba jie na chu de rong yan jie mo wen zi cha xie yan de de wei jie zo dong nang ba ye bu xie
1: 인상진련나 kama jay di, lupo tsara jay yinbi, nyan dong cha cha ma la ge nubwa li ju tobari. Gong tong dong ruwa dong, yubwa na, nying kang dong cha cha ma la ge nubwa li ju tobari.

Yongjo yongdar chidu, loo chunyi ne jaya jinja loma la chen na. Tenre, yongjo mi chitong aja zang yana rinxen. Loo chi chua nga ne jitang barja loma la chen na. Tenre, mi sentong yeme la yaw na rima yen. Yongjo yongdar na, zangko re ting sang yin chi yaw gu batong, yu chi rinba chigu. Nyanga, din chi kama re, ting jad sanchen ne jad nga chi par chen zang chigu. Yongjo che ji, lupo dee shen sien kong dewa. Se la tongka yeba. Nye yuwa jiri, chani zangwa tong, cawa jiba, kupa xiawa, dachin yungbo jiji gosu, yungjo zimurang. Yungjo zidu, zhungo chua mei jen, ngachi yung, mungbo yot ma jiu na zung. Jemba jemo kanyi, chani njawa ngangu zigu. Chou, luzala yungdar jena, olong mala la ping, mawa lupo ngichi zirna, lutinka nuxio qi ngijin xie sindu mei, wen yung, nuxio jia yungkang na, tingche wa nrijur tong, nguzi zhikar jiji. Tsalji chapanga noni, yonyo tingir ta jirni, nuhyo mborxin zangwa diri. Luzala yondar zidu, xani jengiji jemong ta sonwe, lupo nuhyo mborxin siyindu. Dewe, yonwa mborxin changji, yonyo tingir mongbo ngoba yenbe. O njinga malaga nuhyo qir doni, olang malaga nuba jelis dontu.

singa namba cho xiang la xie xie rinpa sa wu ge qing lewa xiba te xie jian ta ta chi zu pie jie jia guo nam tong dai ni mong jie du jian cu che tong xie gam jie tian jie na zu zang tong zang yin ba qi la de le ma gong mong xie ki sa qie ma zhen ba tong ding chil ma xie ba su jie ong ki xie gang ta da min la lu zang de ding de lu jie nambar ma jie wa nuwa sang jie qin jian xie pie jie chou zang ta song ni lu xian se nie jian qie wei ni mei qi rei si jian bie 세제림바사와 진신가 라즐레만데 두젠체 초체체 세체 마진비 님의 두부 처르다 나초 마스샤 예라 토마라 세칸 콘랑카 로노나토 로니체 포와 메제솔라 야르니 자와자와 예라 대용 소레 지길레 또와 차니 세라 차제 강 차 이와나 랑크 니스 야키 삼바 노예 키르 쫌바 모 또와 데르 차 여르구예데 차 니지 니스 세레 코니 꽝 자구예 cha sambu nye se kanre che kongu ba. Cha yeba nye te, tombara ya te, lang la supa nipa nang che nye tong ting tong juba za wo. Dudong namba ganda, konga tetara se che san xin jinsin to ba. De man se kong che jiong su la ba ni ting je ka che te, bera na se kong dewa nupa jiwa yan che, chi dong zang sa wa. Ka de se kong dewa nupa yong da wo yin che, rombara sa wa che na se che simpe che yin bi. Da zi de la ngong nye la xin. Luchi mirdi ki ba, nyang kan nyang yin, lusian li par chua zi taba yin. Jai li, ni pa lamay munro mirdi mbar, lu yung tongka diya la ongbo sal. To chi xiong jian luang diwar njian, si chi li par san li njawan jir xi samba yin. Si kang kong rang ca yin ta ting na, po wa mirdi nyang bar munja wa, si kang diya da diya la kan jir xin, si kang jia nima na, xiong jian ta njawa li, ni song jia lang ta lu pa munro xin. Lu yung xin, Tongka dewa, ongbo salxen, luto jeba suja, yantin pinsan tsuba dimba na, siyakang libar tingchen, siyachit zimba le zangwe, pinyan yen. Te yenda, nga zu msakhe yen yon, jimbara siyakam cha, xiamen kona la matapar, te doko, roto, nubar la julian koni zede, tingchen na xanta kachewa yinba mazi. Tata tenzen rame, nga zu kunde cha, mazawar, dewa pinyan tong, nimei su la, julian zumbo jide, ucham cha tingna, Nepar Manjangwai, Wenchung, Tosu la Jewa Tara, Xiangar cha Dewa Kona Tienda, Ting Chapa Tung. Teda ka Checha, Pe Na Tsu Tung, Yona Marawa Zengi, Gomu Yepa Nangla, Tono Mutsi Par, Janda Tingpa Tung. Lovra ta Tingpa Su Cha Jinji, Pova Mirde la, Nepar Njangdi, Nipa Chiren Njangwe, Kata Jengye Ra Tungga Ye. Ndawa Re la, Nangyo Nyangju Zede, Lipur Tingna Yantin Yen. Jele, Gati, Seche Mazen, Chang Charna, Tondo mabil, lani malin jang. Chi lin dia na, ma yi bian nuk ji, de yin mo nyang, lan ju zabu ko. Po wo dre nyang, ni ba malu ji, samba nong yin. Se gong chen zin ma zin bar, ding chi le nyang xin, min bar jia na, lu zom jia dou su mung jir la. Zindong sa wong mung jir, lu do pie xin jibar yong mung jir wa ma zi. Lan li jibar ni malu ba, tong chi jia jia nyay di. Ji bu jir njia di, nire na zu njang zi. De me, se gong jire za tong ka chi ma zin bar chi li ga na, Lopar mongpo tingta na ma yawa nyawa jinja. Bingkin bianak jijan, bianak teda ki manya langje wa zabu gabi. Poo mede nyambar la jau ni sekam cha doma ronne sa ma yawar. Lundro jide nisam cha nire gomong jiba jiba yin. Dewe nga zo maksa tong sahya yin rang sekam tingzal cha jinshi ta la nanyo lojong tong yulian koni zede. Ronne cha luzang tong lopar poo mede cha nebo tong tante. Xian de wu xian chang bi, xie kang gong ren ce yin ding xi na, da zi tama ni mi tong, qi ren ge ka su jia chu la, ka tang mren wa mu ma gu.

Rungsep la choka la chepsi jacha dunche dan ca jeje sinyo ba re. Nye dwe me to zung ki bwe jake nye di to ne, di yung jangkaran chim zin song hyo ka jia yung ra he di, di yung jangkaran song hyo cha kong tang ka dum rang yin jisha yu. Chen lo gen gen chi ji ka sa zui yu. Chen gara nguay jia tang nguay chi tong wa, di yung jangkar ji to ne ko la do hip tong wa su la, che ba ju luk sa po zui ba re. Hi do xiong yin na, di yung jangkar na, jake ji ren ni bi zung ni song hyo so cha kong so do ba tang, da ten chim zin song hyo ka jia dun ba di, za chi so cha song hyo xia chi, chen lo ji tun chi. 今天也有吧日。年对那就中秋节，明年民主筹办中都协定，年如总多对你顺任，也得内拉人民民主协议金，民主协定人卡给内把家当家家进了，内达民进把当，也得普遍内把年在伊拉人民也就协议吧日。现在把天地绿色的三角学查了。

0: gulli chanji jara, sakur tijara lutin ju.
1: Yu yi lantara satunba, gana tijia lututu.
0: Beche lutu.
1: Beche lutu rinchini.
2: Sinki nabatsu, kumkamza. Tata ne pyojo longchay nyanchay lai kong, kankui longchay chi buji loto kyo jitu suri. Hiyamla buu rang jojo mezi ka nabrika zi kimjo suwe zomri nawe buji loto lai ye zongne. Buu meta lu dawa sunbi dargi itan, zakar cibjo ko ngutun dodu che hiyori loza hirangani.
3: Riri, tingkawi jita ra ye tunba, yukar nabi nyawa ya ngon ngonro luka chem, jati yandrin kyopo dada chiwa, zi ye sasoy che ye ngacha ye ne, rangdi utop, na hiyong chi kyushi, jitsi rimkin pir, nyanchi tang buu, jomu, Nyanang soje sakula chadun gozu, nga duje yangpa dang dimin je hingri sola se xuan nguengu xa gui zi kunga. Ci ye sasui che yin acha yin rangdi wu topzong bada sunba ga wu tonggo zu hinga. Dani rimi yin, sacha yin la nyingchi bo wo zhomo, nyanang laso ba sacha mongchi la chadun gozu re zi kunga. Nga duje yangpa dang dimin je hingri sola se xuan nguengu xa gui zi. Dengan da yato ga da, yin no ga yangpa da zu yin re, di yin hingri laso ba da zu li yin la se xuan nguengu zu jila dadrigdo yamu zog re zi nga.
2: Tene ci juu ni, suyang khar paa ga nga cha nga ni nima lao gu chayam tisung. Dabda zo, raang di ci juu ni ni sidi ci juu ni par pantao xer. Man tui ni roko to riv jib su li do xeb ca to. Shuzo ki naya gi hongo ka nai zi di, chang ma jih to pa ta sung to pa. Xa xi jie tab jie si gu pa ta. Za tang to chun ren dao ta, ngo so jang za tuin dab jie, za ra sung job su lakba xa gu. Ci juu nga chay nga cha ni ni, ci juu ro chay nga cha ye par nima na. Tā pēdā sōng pā kī cīpā jūyū nī sōng khur pā kī ngā chā ngā nī tā nye chēp jūyū nī kī nā nī lō gu chēm sōng shī tāo. Nye chēp tī nā sōng kī dāwā rī rī lā dāb dā njām dā tsoab dō rī rī tā lī tī nā nī pēdā sōng pā nī dāb dā tī tsoab rī tāo. Tī nē pēdā sōng pā kī cī jūyū nī nī pēdā yī pā kī cī jūyū nī pā lā pōntō tī kāna kī kī sī nā pōntō tī xēl kī tāo. Tī nē mōn tī tō rō kō tū rī wī jīv sī lī dō xie tsā tō sū zō kī nē yī hōng kō kā nā yī sī yī tī tsāng mā jī tō pā tā sōng tō pā xā xī jī tāp jī sī gu pā tā Za tang to chun zhen dao da ngon so jiang za duen deb chi zara song job su lak bursa gui zi tati na la zo mrokba ki su zo ena ri, zara ena ri, degi la song job da ngon go kandri zo gome ko la chanko zui dao. Tene ci jo nga che nga cha nini, ci jo jo che nga cha iya pal, nina ki dao du su du cha iya na.
3: Ci nye xio lang ka nga cha nini, ji tami rang gang sin, zho chen bab, xin gun deb rin, ko xiu lep, din zhe xie chi, rang yung so chen de jia xin ka nam de rin, ngan de xin bi xin ka ka ga xie ba la xin yu ki, xia tia lu sa ra du to do sa bion, nun dap xie ba dang, gun de lo do men tu da ni ya bo xia gui, nga xia ra gun nub, xin pu ni ma zi xia du, nub ni xia tu jo, lu zo ni do, ha chi xiang du, lu ji qiang dang rang ta la ni, yi lam xiang xia ra, pu lu zhe bi zi nga dang ni go chi, zi nye xiu zan ni la zi kuen ge, dan nui na bi da sun ba ge zi nye xiu lang ka nga xia ni ni, ji ta mi rang gang xin zu da ji ta ma ge du da la ki xin ge, din zhe yi na, din zhe xin chi, Rang jiong se xin de jie xin ka nam de rin zi gong tuki pa nong yi rin ge. Ngan de xin bi xin ka ka ge xie ba la xin yu ge, xia ta lu sa ra du to de, sa bian nun de xie gui zi kuen ge. Qi la go li yin la, pu lu zhe bi ci nga dang, ci nye go qi, ci nye ni la zi kuen ge.
2: Tene ta dawa riri la, ji dang ki njuwa sa chu me la go kam xie che cho riri dao. De pe da sun pandal chan su na, jie la da an dar, njuwa me chu kam xie chi wi, yo jie ra kalang su pa ma. Na fi tsarang ju do qi. Sebra tsi somne penpa ta mumar yukar chumhi ten zombi dulang dang. Tsi nini la pasan chen dunsar lakwa nipi tuyabzang rupu sakota kawa puyong tsobla toze. Ta dawa sumpan di yinjunga kamkhe che chong rege gongar mech ni kamkhe che hidao. Jumsi te la tini yuwa che la kalang tsoba mangyo de che tine nafi tsaran judo che judo ni. Tine misa ge tsi somne penpa ta mumar yukar chumhi ten zombi dulang dang. Tsi nini pasan chen dunsar lakwa nipi tuyabzang rupu sakota kawa puyong tsobla toze kawa puyong tsob juki togwa tse sori zet.

0: Tenlop gachara.
1: Tenlop gachara.
0: Rosu bimi dumbula, tsire midu nambacha.
1: Tenlop parchi gachandi, jadar mushu lambandi.
2: Jonam tso, tata chichi singo tsubi, lintin dana, pio yong lung ting yin ting li kong, kange lung ting jia, jidi lintin, tenlop gachar lintin ji. Nga lintin di, zoshun wan da chun yi. Dirin ka lintin na, Chala jaka mutyo pa kyo lo la tingpo ngi gubi kodan. Hintro ko chia mezi dintya chia chiri chada hiji kuro. Hintro nyoka yaza kanta shi gumi koso nandun kasun tati shi yu. Hyan la hiti nandun na sinshu.

0: tatende jeda tenga ktna ta thumark ta tanda hil sin zin zilin ta ten na yinga tsuk lo gre tini dich kol chisna ta chizur ko sanji pa tsun ro tene le hi ta tampe tene zong yik te ko ba tende ro und ta nyog lo si jiru no lang ta ngal ka nga chim ra jna ngal ka nga ka chim ta sna lo ro sum ba ka nan den ten ya nyon ta nyog ki yamo sun de ma ta ten ton ta loran nyempak ane on de ma ta ten ton loran yipak de on de ma ta ten ton kosol ta pa chas Shetan mendoa, jendro kdoa, jendro. Tate ngayka samlo yangni yangta tongla yinta, ta pachin lo chen, ngotsi ta huma aji deta tata den, ta nda mendoa. Ramdo chis tata deb non chis nda pachin mong chiang randa ridoar. Tende randa rindu ko nangduan mong cha. Tende lo du ching na la, ta huma huma ngayka lo chan rodi yinna, ngoni ta lo chen no la, bayi lo chen, ta angzi lo chen, jayi lo chen, mong chi na te samra. Teru jayi lo chen ta tende, zangko nyama riri no tsukti riri tsumatsi yomara. Da tansayi na ta tiki tsumanda ranyan ranyan si bayi lo chen, jayi lo chen, angzi lo chen, tene shukdi lo chen, tene yora. Da tiki kichasa na rangka sunsi di lo chen, tsutun sunsi di tsuman ranyan undi. Da nyama riri pachin, da hiongso do gongso ma pyu na tene tsukti riri tsumatsi. Niri tsu te mato yomara. Te mato mende ta nyogo di gagan ki ta lo chen di Hodi chik lo chen te pa taan yog zo gura rana. Te li ka te tata sui ma thona ya lo so lingan ra mando sa tanri ki yon ra re. Taan te i che te gale rada nopa jaa lo chen te tata re pa yin rite. Taan yo te ke lo chen duyan to je pa kya te le pa no la ya mo tsu yo to mando wa. Taan ten yo mando te taan yo ke te ke che sa na taan lo ron to san che lo ro chukpa na sha zhung sa wante. So ma yon da ya sa pa zhung le na yin na tsu ngami ke pa kya te mando wa. Taan ten yon de taan nga ka a ta jema. Tā lōrō tāmbō tīna āndi īnsi, lōrō trūkpā tīna lōrō tāmbō kī nyānyō tsāo nā. Chir sī na nyānyō tī ā tsumān rō gurukura nā rīmarā. Rō ndi tā lōrō trūkpā nō lī mandā sā tī tsumān dā gāni kī shuyān rindu tā ndi tā lōrō tāmbō tā lōrō nyimpā tī nō ndi āñchī kā mā yī tī yā mā tsī jā mā tā. Lēs lēs. Tēnei Jachia ngachi tsiki tani sinriti lansa lansa puku mando. Pe kasi puba cha yana ya, kuzo kata yage kyo nungi pache hiri tsa. Yamara na nyok kashik taro dunri tsa tani yage nungi honjok chi, yamana yangjok chi, yamana yang chi, ta tanda rong shin. Ta chirsana ta tri la zhangti rimandoa. Ta tanda yung baji ta bayi di chirsana tani lo tsin zhong sa la hachang tsuma ta kanan chenpo xia. Jini ta kaya ka koyuk tanda rwa yajir. Tene nye che se na lopte zon de nyanyong. Lopte zon de nyanyong te ta hajak to kipo rin tsa na ta lopte ke kengge de lopte tsa maa te de zhendri ke doksho kaanre re se ta sa no tokbo ma chika. Doksho ta tsa to ta zha ma hina te la zhong sa na tong hita. Ta te hajak chitang no la yin san do san shung e.
1: Kante so re, ke kengge chiba kharku na bubu samlo na la yin te ta chi kale khabu ki doshi zin.
0: Ta tende lapur te tsa to zha chi te lopchon lopta chung chung ma no la. Se ta nge rāngō pīpā tāndā, cētā tāngā tāndā zhā tōku mā tō. Ngā tīndi sāngshū, ngā sō chā lō sēn pāndā. Ngā tā tōng kī ngā kī chā sā na bāyī lō sēn tīdī ngī, ngā kā rāng kā nīpā kio kā jāyī jā lō sēn tōmā tā lī hīm jōg tōmā zō lā. Chā sā na kō kī kī rī lā, tā lō sēn tī tāng tī jā chā jā jīg bā rī sā rī kō. Tī nāng lā tā chā sā na ngā tsā kā bāyī kī zī na sāng chī pā na, jāyī kī zī na tā tī lī yū fā zō yī dā. あ、けけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけ tel shotsen petisa la gigen ke ngoma lasan nanda ke pet yamot zion do ko kalezo yomara ko ma lasan nas ha ko des sonje pano ngo tsuk ta de ne ngo da tu ki shotsen de zong de de ne zo cha za tsuk de za tsuk de de he yamot zia za tsuk de yamot lo zong je lo lo chong lo ran yipa ku te ja ka sul ta le he jong de do tak gegen kahek techa sana jong jong ma na ri de hyolon jong ma hyolon jong ma de yan de ko lo tsem ande martin de lekhi jemaat de jonglik tse yomar to de tin jog jog zondra ta ti tholat sin da ta tin je

nga da mi jel. Xia chong nan la ga. Nya chong chu la ga.

nga da mi jel xia chong nan la ga nya chong chu la ga

0: ཁེ
1: ལུང
0: ཅིན ཅེ
2: ཆོ དུ རྩ ལེ ཚེ སེ ཅི དོ ར སེ ཅི དོ ར ཡོང ཅོ

0: lordin juming ang dun qin xie dang jin ya bu xi ti per zhong ge zhen ji tu ni per xi wei jin zhe tu ni lordin de nga ko wa din zhe xue
1: zhu wen ba zuo xian la zhe zhe xue bi lu ji di na xie ba san zhe ci ren ge dong yi cuo da na cuo ka ji xi ri xie ba lu ji di yi lu jin di zhe chen de zhe ren ge Kana seja ngangbi pundan yu, dena semer nyamu chuju yu, wina mahe dewi chajin yu. Tsomo dana nyamu senya yin, chikyo jamu kagim jichiri. Ngayi chikyo jamu jinji suena rangju, doji gangchun bebi ningko yin, meji chume chuvi sema yin. Barna chewi sochin chikyo jamu, nangka sala longwi nyang nang yu. Tsomo dana 我叫雷成月。

中华美人丁顿出兵的戏丁不走你美人卡瓦的拼存中文档必须年这些不了滚电动轨

0: Sen ke nambatsu kongkhamza, nga lichit ojo pa hirat namjaye. Ta ta linje ne sen kutsukpante ne, pyo jo longtai nyentre le kongkhamki longtai ta pyo jo binzu kongki nyamnya si pi changbi yang hi pi lingdo lichiri. Tereng ki lichit na, nga chui nambatsu, na uchu dungpa nga ma pati le pa pi lingdo, jachin edam li lichit nyi patin bujiye.
1: Nizik tabatak la sebe pa yarap tampura mambuk larap tambuta larap jirap tambuk pungu tambuk ke kong sokto tomden na tonja sokten je ke wazan ne gen zemye je pa peye ke

다른 거로 걸릉시 있게 된 바탈라 지점 세컴 데믹탈라 총아 홀카 다솜 데바타 춤지기 흉된 그 춤시 안게 그 까와 서바탈라 진지 체에게 고토 서바타 홀 서보가다라 다 혼아 홀기 선생보고 토라라 생겨보고 지주선라 파티 지족 생보타 욕고효 유바타네 저카 마보속고 욕룩다 파티 서다카 안게 겨보타 안저타 겨보타 홀 서보고 토토라 생겨보타 유룬케 고자 토랍 겨보타 안시게 콘나 니비게 칸나 티지 지좀 Tisho Parjek and Totum, Tri Parti Parjek and Rolo, Deling Batsovic and Nanji, Yudami Parjek, Deton Dayuna, Tosun Sulu, Sojek, Kamu, Tudur, Sunga Mambu, Drama Buka, Sotayu, Vegekam, Natalo, Titi, Tula Mataba, Tonda Tonita Kapala, Tondos of Dendra, Sobe, Machine, Losidam, Yaka, Kangatan, Yifon Devon Namjek, Tonis and some Sikhing, Gone, Sixon, Tantila, Tanti Tasina, the Lands of Hinga, the Kamu, Tutong, the Santa Kona, Talking Yagun, Gabun Solan, Nivekam, Natanara, Rapman, Saint Timbek, Tantan, Setan, Ninde. Tumbo Santa Daka Kavlata, Kujapsan to Rebook and La Ritum Taking Talakam, the Muktas, the Tabla Kirby, Topo Yato Gona of the Anton Topin, Sosangila, Tabutel and Zeching Gagon, Titing Tote, Tinyantan Savage, Gazetalam, Zeching Gagon, Kulurus in Sojatala, Sen Mukushin, Depti Mukotaka, Kulula Sola, Jeching Gagon, Sudarmuzaka, Karazam, Lentamtan Mupu, Perkuk, the Yona, Taking Gagon, and Zizotashi Yandi Tabek, Taon, and Goyon Penti Yiki, the Ross of Dick, Tazon to Kerservatana, Shriopema, Deshi Marbuka, King or Tazon Marmos. Ion la tachin ye gon portab yu lon toxic en zegen re re tichum ye gon kam un ke tu gin re re ke tu gin re re tu ma re re ke ting do su ju tomi ye chi ke kin kor ta la ngo bo ye tra te kan da la cha nge ba m je kan tra te tak din ra jong ti ye ting do mar bo su din do ke ke tu glen jam ne tama sa ye de pum tin da kam na ngun po ye ye ta zo la su ru gon mu do mi sing gan le lan ze king ta du ke ta na du be lu la kim ta me chi ken jing do kham se nga do la ke gu su ru je tsang la na nga su ye ke ro dum de ka yu so ta ta chi ya cha la so lung ta sing gur ga ko lo ta wo ne yo soke chagzan nga da la nyan ta ta ba ta bi ke ta xin ge gon me shin ta la de ta ne me shin nam de ke ku ta sa bu ge sa tam de ge ram ba ta la ku ba ni be ge kam na lo ju chu ge ke ka yar kol mar kom ni ke pa la me shin ke ti ta ba m na ke de son ta ba ta la ron ji ke so da la ron ji ke ron kam ma ma ge ba zer ba ta la meng na sin na sen la ge ba zi kon ge ti ge pe so tu be shi ta ge pa ta yem ni ke ka man da ko lu ke shin do ta da la se la te ba na da la o ta ma bom de ki me ren ba ye dam tu ge chak bu kon chok mi da zep se bo sen ru ge kon ai jisen rup je konga ki marwa se je shindok marwa chinta yuwa mingla ronje tenla zeba anla tabe tena ronka mawar gyalwa konga ge uyu ke mishin dinzon tatan sewa tamdi ke kongkong tada ke lodo ke devum na beke soji pa shumpi nako darwa shenpo ke ungo zula shiklip de jindzi ke am konga ke patakro pambo chotum shifun ronsa chacha ta akom ne rikse ge kongkong namba tola sa serwe ke laba ser yak shintan la yonkor ke tenan zibi singlong kama riki serwa tanda kada tenba pinjo serwa tanda nagro tarban jungne serwe ke namba tola ga kongkong soka riba namba to tomi linke deshin mishin namba kada ki ngonda lan dora dena tsokhin ge kabla tanda mishin shumpin napo taji tarzam duke ke nerin simne nyingji chage ke tongkor kemne kundu beji la shajan zina ökyu gyu kundu lema la simne tsomda dung zebe ka linkarte shonkor ge deva tomi yurde fong gonzi manna nam tsorsida Unruda, Yvonka Sindra, La Sene Sense of Devig, Sunga Sunga, Desundo, Desing Desunga, La Tunti Tank, Kentula, Yvoka, Transombe, Lombu Sud of Tentongo, Lombu Sita, Yarbuga, Kabu Yalon, Suntonbeke, Dera Yalon, Tamtendu, Debaman, Yamtula, Sisenton, and Ruba, Tondo, Dotam, Yakesa Lang, Kin and Dama, Andrada, Nantanso Malam, Yibeta, Tony Melan, Deson, and Tibeta Gom, Rekal, Yara Kumbo Para, La Sosan Tapekingo, La Sanjita, and Dibela, Lumto Tarin, Kamni, Kadembek, and Malam Luntina, Nansonga, Tendi. Son galon nan je ka koko ro ser je gol te ne jema son pin na kwatan je ke ka yen dan ba ton kan lan so je yin nan ge so ka gi ke yel le gen dan da ba so pur ba da so o man pe me hungar

Yeah.

Ya

Yeah, they chung wo tan zi e ko pung e chung yong e ya.

Ya

야 다네 버 데저라라라 졸리게야 무쿠워르라 우레 자르톤야 도미보 유르기에 민통사야 달레 카라보야

Chobanamba,

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zombapo kandru loja yin. Peo ki pison chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui tohar tomi be unge shiri. Tenre son chan chi ki peo ki luga la chanbe zawa tangmu di na ni ruyang ki shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyan jin din la yisim suwe peo ki luga chuzi na so nyongru nang tukiri.

singa namba zuwa kankan zong, ngana le chingda nyinda ba tenzi cho cho yen. Teringa le ching nung, pimi zuwa jenda tonung chi gupe tenzing ga tong, chimbara la chi nipa se che ga. Jitsi ne jia se kang polong kor tong, nyalam ne jia se che polong kor nung dia ka zang tadi shu ye. Nga la, pimi zuwa jenda tonung chi gupe tenzing ga hiba te xa jo yen. Che, kipa na wa, che chupa wang yon na ka chung su le yin, kipa na wa te na gongbo nying chi tang, yona moni yinba tawadon rewa ye bayanbe gadea kipa nawa nongcho zangji tutu da minkon la songne tawadon jian la xiuxir jiba le yin tarong tatong chishil wune gongbo xiuxir jigu kipa nawa tukaw se chukuro mongbo tawadon ka cawadon nga jindubi zatong garae tine mozawa rao yin na nyingjong suchu jito jine suchu jina zong niba ngoyer kuwa ngoyer kuwa nongcho zangze tumara tawxi yindi yinme la xiuxir jigu de deyong ma gengyang da sang gongrang la tashi to ni pu la xian pimi nang la lo sang chi suang ni ye che ye me se tashi to ni pu la we za tong ge jie tong la nyang de ji yin nang jian de song ge zawa ga jin xie yin ba ma zi da tong qi tong ti bu guo ni lu za jong da jie na lu pang ge de tong la pin nu qin bu te sang me zang zhong xian me ta nao pun jie wa me zang zhong xian me ta nao pun jie wa na yan ran la nga do zong wa le luan yin ba de me wen zhong ka tie tu jin de qi zhong ge nong zi su zang ce ni ba de ming guan la song ni ka ma ra xue xian ni bu ji gu ba de dang zi jie ba dar na bei mei na la ka ma duo ting pu zi de ji ba le de jie luo ge tuo ri yi ba nge jie ngan qi le jie meng dong zuo ka tie tu jie ni jin xie ge nong de nge jie yi zi nang jin le mong ce de ne tuo za jian zang wa le luo yan bie ka tie ji dong ge lian jia ming tang na yong zu jie nu ba tian ce ni ba de ming guan la song ni Sochu zombo chigu, nga ba gongba zhongwa, tujian da gongba zhongxian gore chua nyamche. Tiena talong rongyin cha deca nyambo daoyenbe, nangjin da mwche mwombo sawadong, xior da gongba panyan che de desan chigu. Chupa, gongla la zating jawa, tujian da gongla la zating jangche, mwlo la chochi gala su gande, rupo sa chi dong, xani cha gantin la nyajan tepa daoyenbe, nangjin cha cho che da nga cho ngibara da wazhe tong, su chao jia qinba, cho tian ngu zhe saba su, mong ta sa gu. Dimba, tu jin de ka gang xian jian mo wa, tu jin de ka gang xian jian mo wa ma zi. Tarang, lu jie ji zi jiong, nian re ne nian re, jian yong yan che. Ngi para da ming kong song ne, jian nian sa ke ni pu ye mi la, xiu